uphathe imali. Siza uya kukhwehlela, ukhwehlela uqedi. Hleza uphethe umkhuhlane wena. Lento idinga mina. Uzokusuza. Lento idinga mina. Lento oqunjelwa kwakho isisu sigcwala umoya kanje, idinga mina lento. Yimina olapha abantu abagcwala umoya esiswini. Manu kuyochama, uyochama phandle, chama ngaphakathi endlini. Thatha isikiki, akunaso. Hlala phansi ulale nqedo ukukhuluma. Kwayona lento lokutatazela uyochama, yibo laba bakufungela, bafuna ungangizwa umuntu ozoyisho kuwe. Ngiyakubiza ngesonto. NgiseThekwini eMantsele. Eduze kwase WMCA rank. Ilapha endlala khona. Na indawo leyo mama eMantsele. Indawo eyaziwa ngisho uhlanya laseThekwini lapho kudayiswa khona amacansi eMantsele, hayi Mantsense, eMantsele 110 kumngeni road, ilapho engitholakala khona ngesonto. Izokhulula iinkulungwane zabantu, nawe ibaphakathi kulabo bantu. Ufuna umuntu mina odinga ushintsho, and futhi ngesonto ngiphethe ushintsho olu serious. Hayi nkosami, ngiyobuya ngiye. Uyobuye uye nini? Yobu sangifica kodwa, noma ngiyobe sengisontisa kwezinye iy'ndawo. Ngikubiza ngeleli sonto wena uthi uyobuye uye. Kani le mali njengoba ngithe u-R55 ngenzela wena. Uma sengithi 1,000 uzokwazi ukukhona, ngeke ukwazi ukukhona. Ngenzela wena njengoba ngishibhise kanje. Woza. Ngizobe ngibeka abantu izandla, ngifuna ukuqala ngawe ukubeka isandla. Ngizowaqhumisa la madola akho mina. Wena unaso isifo samathambo, ufungelwe wena. Kunomuntu okhulumile wathi ngiyoke ngibone, nangempela buka, uyaguga unalutho. Uthe uthenga imoto yafa. Uthe uzama ukwakha kwama. Waphuma wathi uyogana, ubuyile manje. Uhlele egcekeni. Uhlalele nekhaya kanti wawukade uphumile. Wathi yogana. Ubuyile. Ulokuthi amadoda ezinja. Akekho amadoda ezinja lapho. Lalela. Wawufungeliwe kwathi uzobuya lo. Eh? Namhlanje bahlekisa ngawe bathi sasingasho. Sathi uzohamba nomuntu wesifazane, nalona uzohamba. Eh? Uvula kakhulu iredo. Bayasho bathi awubheke impohlo amadoda. Sibangela umsindo ngoba wahanje lo muntu osifazane. Ngizoyiqeda mina lezi zinto abayikhuluma kanje. Mina ngithande ngawe. Iyangicasula into ekhulunywa ngawe. Angifu musuyihleka lento. Hayi, mina iyangicasula lento. Ukuthi kube khona abantu abajabula ngosizi lakho. Angifuni lento mina. Lento yokuthi gathi ufona emsebenzini uqamba amanga uthi uyagula, kanti usuboleke kubo bonke abantu imali manje akekho okunikile. Angiyifuni mina lento. Uzoyiqeda lento, uzoyiqeda. Lalela ngesonto ngizosusa iy'nhlamba eyiphezu kwakho. Ufungeliwe kwaba ney'nhlamba, ngizoyivala nje zonke lezi y'nhlamba. Lezi inhlamba ey'khulunywa kuwena ziphazamisa isidalwa sakho, zaphazamisa ingelosi ohamba nayo, zaphazamisa isithunywa sakho. Sicindezelekile ke manje, asikwazi ukuphakama sikusize. Ngoba iy'nhlamba abantu uma bezisho kuwe ziyoshaya esidalweni, ziyoshaya esithunyweni, ziyoshaya kwingelosi. Yingakho mina ngikuthatha serious ukuthi asiyisukumele lento. Akuyona into yokuyekwa le wena obhekene nayo. Ngikhuluma nawe. Hawu. Wena ngikhuluma nawe. Walokhu uthi yazenga kodwa nkosami kazulaleleni. Ubani othi kazulaleleni? Yazi ngifisele ubani le nkulumo? Hayi, eyakho le nkulumo. Eyakho. Eyakho le nkulumo. Uneyinkinga nje wena. Nala maphilisi okade wadla. Angiyifuni lento yakho lokudlala namaphilisi. Ngizokubeka isandla, ngiqede izifo, ngiqede.

0: Ya.
1: Leso scratch card ibangitshela ukuthi ibile nto icompetition yami ingomhla ka 15 January. Ngicela umthandazo omkhulu kubaba ukuthi ngibizo bathatha ama details ami bathatha iphone number. Bathi mhla ka 15 January sizokufonela uzolanda imali yakho cash.
0: 300,000 shines. Amanda ngamavula kuvaliwe ayenza izinto enje.
2: Ngicacathe ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasehluhluwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngike ngagula, agula iminyaka nje, cishe iye kwi-8, ngingakwazi ukuhamba, ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi. And ngaqala ngaba njengomuntu ovuvuka inyawo, kwathiwa ngomeqo, into yakhona yasuka ey'nyaweni yahlala eqolo. Okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka ngihambe ngicela usizo ngiphundele ey'bhedlela ngiphuma noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi bephinde bengikhombe kwenye indawo kuthiwa yane ejozini ngiye, kuthiwa yane emanguza ngiye, akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha. Ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi, inkinga isekhaya egcekeni. Njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo ilaphe ekhaya egcekeni nje iyaphila. Ngaqala nje angangakholwa, ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona. Ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza wafika. Hheyi ngempela yaphuma into ngayibona ngamehlo. Kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda. Into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani. Namanje nje angisazi igama leso silwane ukuthi silwane sini. Saphuma siphila. Bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi. Mhlawumbe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela sengikwazi nokuya kuyithengela emoli, sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into. And ngike ngaqala ngasebenzisa induku nginovalo lokuthi mhlawumbe ngizowa. Hhayi nyama ngizwa hhayi umzimba uqinile impela. So nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe. Mhlawumbe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi yeyi ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula. Amen. Ngiyabonga.
3: Ya. Kwenzakalene kwena?
4: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje. Kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule ekaJanuwari yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u-R2 ngahamba ngayodlala u-3 numbers ngawina u-5,000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kaMavula kuvaliwe. Amen.
3: Ubukade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u-R2 wayoyidlalela wasufika uwina 5,000.
4: Yebo baba, u-6,000 kahle kahle.
3: 6,000?
4: Yebo. Bekubo u-6,000 ngoba ngithole inamba ey'mbili ne-bonus kwaphuma u-6,000 ngo-R2.
3: Ngishayeleni izandla, udlale ngo-R2.
4: Yebo baba, kunjalo.
3: U-R2 wakunikeza 6,000.
4: Yebo baba, kunjalo.
3: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti?
4: Ngingathi nje akakho

0: ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza futhi aqikelela ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ingicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela ungema umavula kuvaliwe
2: manibonge dokotela as ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum
1: baba
2: ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje egole Cartonville siyabonge kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo
3: amen tata amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela ezonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata
1: shale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-26 ebengiwudlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesi khathi uwina 50,000
4: kwaku 90,000 baba.
1: Awu kwaku 90.
4: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand.
1: Wadlala ngo 10 rand wa wina
4: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line odwa ngathi ngafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wa wina 90,000. Shayela nezandla.

0: ophi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
1: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza ngiyangifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngashaya kabili kathathu ngu3 rand kwavele kwangena u3400
0: yeah
1: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
0: manje la inkonzweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvalile.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlandlala uthongazi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga iyami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
0: iBack to the Sender Stone.
2: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
0: How?
2: And ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu hayi.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eyanje maye yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu khwela ummeli
0: liphelile manje icala
2: liphelile manje kade yile nje ngothi
0: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: hawu ngokovo mavula
0: osiyami
3: baba ngimthala ngenawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
0: Yebo Nkosi yami.
3: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba ngiyasabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Baphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela.
0: Yeah.
3: Ay asambe so bayajena ukuthi ay akadubule. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
0: Yeah.
3: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
0: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
4: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
0: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
4: ya ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakukothena ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinda futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
0: haw
4: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni isifile ngapha ngezathu kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile le
0: mama yini ongayifakazela
4: ngayise ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zisebenza kwase ngena u13000
0: hawu uvela manje 13000
4: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017
0: hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13000. Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
1: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phezu kwendlu lenyoni ihambe.

0: ifiki wele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu yaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase thuthu yaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
0: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukamavula kuvaliwe
2: makhubana mbongele ndo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba
1: manje
2: ngathi mina ngangizofuna ukuthi ke ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje zifika befika bangangenza lutho kodwa bazange bangenze lutho egcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathiwa hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula i-hardware
2: ngicela ukuthi iphakame phezulu eGoli ngisanda ukulanda ithekisi
1: hawekho lisanda ukulanda ithekisi
2: last year ngale ngo-August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhadi kazange kusenzeke ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: mshale nesandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
0: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale enganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshale nezandla umntwana usephilile yomama sekukhanyile konke
0: sekuthiwa umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
0: ehhe sengicebisa ngabe saya ke lapho sibedlela eShepstone bezohlinzwa khona
1: shane izandla umntwana uphilile uyancela asimene ngenye
3: ngiyambingelela mina nguJoseph wakamanyati elimbobo mina ukufakaze ngiphethe ngiye ngafika la ekhaya ngenkonzo labe kushiswa khona umhlabathi wegceke kodwa into eyaye yababuhlungu umhlabathi wegceke ngiye ngawushisa ngawenza ngendlela ubaba wayesho ngako ngathi mangiceda lapho ngiyowusebenzisa ejardini kwafika indodakazi engiyithethe nokushuthi Steph Dr. Sani bamsebenzisa phezu kwami lo mntwana lo ngikhuluma namanje ungena uyaphuma esibhedlela ulahlekelwa ingqondo wathi omunye naye lo bekabhizi acitha lo muzi ngibona sekucitheke wakhe umuzi sewuyena manje osehamba ngaphandle manje nami ngithula lobo bufakazi lobo ukuthi ubaba uncede kakhulu ngezinduku zakhe.
4: Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uqosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road.

thola umavuthulula ngithi mina ngifuna ukutshela thola umavuthulula umavuthulula uzovuthulula yonke into into enhle ngomavuthulula into enhle ngomavuthulula ukuthi uyakhulumisa uvuthulula zonke izifo ezisemzimbeni wakho uvuthulula odokoloshe uvuthulula iibhoko uvuthulula izinto ezibelethiswe ngabantu uvuthulula iqitho uvuthulula yonke into ezimpilo yakho ukuthi ingayiphambili uvuthulula yonke into emendleleni yakho uvuthulula izitha uvuthulula abathakathi uvuthulula iikhonkwane zabathakathi emzini wakho uvuthulula iithunzi uvuthulula iigcwagcwa zenyama ziqitho imidliwa uvuthulula imidliwa uvuthulula yonke into dokoloshe zipokwe yonke into nje etshalwe kungabe itshalwe emzimbeni wakho wayibelethiswa noma itshalwe egcekeni lakwakho uyavuthu umavuthulula uyalwa aphinde avule uyabona uvuthulula inhlanhla eyathwetshulwa eyalahleka uvuthulula konke izitha ezakuthatha ngesandla sesinxele uyawukhulumisa umavuthulula umavuthulula uzokusiza kakhulu uzoyishintsha impilo yakho ngisho kuthiwa-ke kudala ufuna ukwenza izinto ngezingenzeki ufuna ukwenzani kungenzeki thola umavuthulula umavuthulula uzokusiza ngale ndlela engingakwazi ukuyichaza right ngicela ukuthi abantu beze kakhulukazi bawuthole umavuthulula ema-ofisini two hey bakwethu ngithi mina awufike uhlale phansi nomprofethi uphathe 350 noma uphathe 1000 rand noma 1500 sehlukanisa u-350 ukuthi ufuna ukuhlale nami kesixoxe mhlawumpe uhlole nokuhlola lalela uyabona manje ngifuna ukukusiza isikhathi engibhekene naso nesikhathi engikuso angithi esikhathini samandatha samathandabuzo ukuthi umuntu akazi ukuthi uzosizakala kanjani ngifuna mina ukukusiza enkingeni onayo kula ma-product enginawo angeke udabule ngisho ngabe kuthiwa unankingana ngeke phela mina nginophoxa inhlahla mina uma kuthiwa izinto ayisalungi ngokomsamo ngokwani ngokwani inhlahla ngiyayiphoxa uyabona uma ngibona izinto zakho singalungi ngiyayiphoxa inhlahla mina nginephakamo lasembusweni uma ngampela yonke into othi uyayenza ishona phansi ngathi ayilungi ngiyakwazi ukukuphakamisa uphakamise emsebenzini ngukuphakamise ebhizinisini lakho ngukuphakamise kuyo yonke iphakamo lona ekhaya elokuthi wena uphakame uyayizwa leyo nto leyo ngiphinde ube nodlula bebhejile befungile bethi ngeke uyangizwa ukuthi ngithini la ma-product angikhuluma ngawo abale uwanake uwabhale uwazi ngoba ayasebenza kwenye inkathi afika lapho asebenza khona ngokubukazelana ngokunikezelana uyayizwa into engishoyo so udlula bebhejile hayi futhi uzokusiza uzokusiza ngisho kuthiwa babheje bathini bathini bafunga bathatha iy'nto zakho bawuyigqiba lalela mina ngikhathala ukuthi-ke bakhiyele bathathe isikhiye basilahla kuba ma sengifuna ukukusiza ngokusiza right-i ake ngingakhohlwa-ke nathi tenye into engiyenzayo ngifuna mina umuntu owavala yabona uma uthi wena uyazazi ukuthi wavala awufuni ngihlale phakathi uprofethi mina ngavala akukho kwami okulungayo ma uzazi ukuthi wavalwa angifuni nokubahlolela laba abavalwa noma kuvalwe ngayiphi indlela awuphathe imali uyazi ngizokwenzela ngamabomu into engenzima ngiphathela nje imali engango-R550 wena othi mina ngavalwa uprofethi ngavalwa noma ngizazi noma ngavalwa ngoba phela zokubalela mina izinto ey'valwa ngazo kuyo wavalwa ngesipokwe noma wavalwa esidulini noma wavalwa emsamo wakini noma wavalwa wasetshenziswa ingidi ukhiye noma ngayiphi indlela owavalwa ngayo uma kuwukuthi nje wavalwa abanye bavalwa njalo ngisho emanzini abayazi abantu ukuthi uyavalwa nasemanzini ngiyoyixoxa ngelinye ilanga leyo nto leyo ukuthi umuntu uvalwa kanjani emanzini right kodwa uma ngabe nje wavalwa wavalwa nje uyazazi ngifuna lona othi mina ngiyazazi ngiprofethi ukuthi ngavalwa yes wena nje futhi awudingekuhlola awudingekuhlola

uthule uthi prophet ngicela mina nje ungikhulule ngavana ngicela nje ungiqaqela nje impilo yami ngavana ngizo iteke omunye uyavalwa angabathola abantwana omunye uyavalwa angaganwa okanye angagani omunye uyavalwa angasebenzi omunye uyavalwa kade lisebenza ibhizinisi lakhe lishone phansi lingaphinde livuke omunye uyavalwa ekuningi kuvalwa bafowethu mabekuvala bakuvala ngayo yonke indlela phela mabekuvala bakuvala ngesifoko bakuvale ngebutho bakuvale nangezizwe imbali kuningi izinto abakuvalwa ngazo ezisetshenziswayo ukuvala umuntu mina nje oseyami mawuthi nje ngavalwa oza kimi ufike nje ungahloli ungabulokhu kwenzayo ngizoyibonela okunye uthi nje mprofethi mina ngavalwa ngicela nje ukusiza ukuvulela into zami ngizokusiza allright kuningi-ke engikhuluma ngakho laekhaya thulani isibani semfundo oseyami ngiyazi ukuthi abanye bayile ema-ofisi siyaphela abanye bafika bangasithola ngicela ukuthi ufone usibhukhe manje isibani semfundo ngoba hayi siyaphela kakhulu siyaphela abantwana bayasithatha kakhulu isibani semfundo ngicela ubhukhe ufone nje ofisi enambeni yase-ofisi usho ukuthi ucela isibani semfundo uzosifica sibakuthathe bakubekele sona eceleni ngoba uthothe omunye umuntu usuka kude useyafika e-ofisi akasasithola isibani semfundo fona-ke umngcono uvele nje bakubekele sona eceleni ufuna isibani semfundo bakubekele eceleni siwu-150 batholeleni abantwana besekeni abantwana basithole isibani semfundo si-right kakhulu for abantwana isibani semfundo okay udluleke lalela thola uma-1000 naku December ufikile manje awunamali awunalutho awunanto nje echumayo awunanto noma nje ke ongakwazi ukukhava ngayo izimo obhekane nazo azange ahamba kahle usudinga nje imali uthole uma-1000 uzokusiza uma-1000 ngampela ugo emalini ujikelele emalini masikhuluma ngoma-1000 insebenzo yemali i-product yemali okay ngine-product enye ke entsha efakwa la esihlakaleni evimba izitha lalelani bafowethu izitha zikhona izitha yiphumile uma ungenayo into yokusivimba isitha singaze sifike kuwe kuzokwenzeka umonakalo nginovikizitha uvikizitha ufakwa la esihlakaleni sakho right uvikizitha ufakwa esihlakaleni azifiki kuwe izitha uyangizwa azifiki kuwe uyazi ukuthi njengoba nje kunelesizekuqala iy'khathi ey'phithizelayo uyazi ukuyithole nje unezitho ongazazi noma ziza ngayiphi indlela isitha kumele sifike kuwe noma sizokudubula noma sizokwenza okubi uyazi ukuthi uvike izitha usiza ngisho ey'theni ebey'funa ukwenza ububi ekhaya noma ey'funa ukufaka okuthize ekhaya ziphelelwe ngamandla zidikile ikhathale ziyele angiphathi-ke wena ma wumuntu oyaphakathi kwabantu njengoba nje vele ngesigwema ukuya kwaphakathi kwabantu uthole uvike izitha ufakwa nje esihlakaleni sakho akusiyo futhi into embi uvikizitha nje wazi kufaka kahle esihlakaleni sakho uright awunabungozi awunalutho ubhekene nje nezitha ngisho ngoba kuvikizitha-ke usiza ngisho ey'gadlweni babekugadla noma ngaluphi uhlobo lwesigadla uyakhona ukuthi manje uvikelele ngovikizitha yayibona loo nto sidlule-ke kuvikizitha hey nginey'nsebenzi ey'ningi mina uyazi anginaso nesikhathi sokuyichaza kakhulu ngiyaye ngibone nje ukuthi ngampela anginaso isikhathi esanele sokuyichaza ake ngisize nje omama nginovuka mama mina umama bakithi athule athi tu ongaganile akathubale nami athole uvuka mama othi mina ngilahlwa yindoda othi mina izinto zami ngoba ngithi uvuka mama nje ngimvusa umama lowu mama ma yayizinto engishoyo uvuka mama ubhasobhe kodwa ngiyangithi nomuntu ongabatholi-ke abantwana uvuka mama unumber one

kodwa amalungu both side ilungu ngilapha kwesifazane kwesilisa ngilejuse eqondene nelungu ngiyisebenze eziningi njoba ngisho nje angikhona ukukhuluma ngazo zonke lezi zinsebenze nginobhonya umthakathi ohluma ohlushwa abathakathi ekhaya nginobhonya umthakathi nginendlaba loyo yabona ke indlaba loyo imfakazi bendlaba loyo bafowethu ngimangele wayabadla badla ayibadla ayibadle iyabadla ngampela kabaloyi yabona uma indlaba loyo akuyona into into ophethe indlaba loyo akayona into yokudlala ubufakazi bendlaba loyo ngisazobuzwa siyaqala ke siyabugedela kuloleli isonto esiyakulo ubufakazi bendlaba loyo mina ngimangele yebo onke ama-product ethu anobufakazi obuqandula ikhala ngiphinde futhi ke ngikutshele ngejuice yasembusweni lalelani bafowethu le juice izinga lokwelapha kwayo ngilinyusile manje phela into ma uyisebenzisa uhlezi uyi-upgrade noma ulinyusa izinga ngithi mina angisenandaba ukuthi unasifo sini manje woza nanoma nasiphi isifo woza nanoma nasiphi isifo manje uyangizwa ukuthi ngithini ngithi mina woza nanoma nasiphi isifo ufike ungitshele noma ungifonele ungitshele ukuthi uyazi ke enye into enhle usuyakwazi manje ukuthi usho e-ofisi noma ufonele mina noma ufonele i-ofisi ukuze ngikwakhele ijuice eqondene ne ilapha zonke izinto kodwa kukhona ezinye izifo okuyithola ukuthi njengoba nje ngikhuluma nangamalumbo ikhona ijuice ewu-550 lo iqondene nje nelumbo nje ngqo noma ngabe nhlobo yini yelumbo ehlukile kule elapha nje izifo nje zonke uyabona mhlawumbe usunesifo esesikuhluphe isikhathi eside akungitshele nje ngaso leso sifo mina ngizokukhandela ijuice eqondene nawe ngqo uyabo ngiyakwazi ukukhanda ijuice eqondene nomuntu ngoko ake ngikwenzela isibonelo afika abala umuntu izifo ey'khona abala umuntu izifo ey'khona abese emveni kwalokho aphinde futhi umuzwe ukuthi hhayi athi nodokotela bayehluleka ngathi kwehluleka wonke umuntu nohlelo nje lokuthi mina ngilalele ukuthi isifo sakho senze njani thothi kwesinye isikhathi hhayi ngizothi nje thatha yona ijuice le asithi isidingo sokukwenzela obusha kodwa kwesinye isikhathi ngeke ngithi uma ngilalele ngizwe ukuthi hhayi le nto ihambisana mhlawumpe okanye nayo nemimoya emibi okanye ihambisana namalumbo okanye ihambisana ney'lwane nezizwe kanjalo nani nani bese ke ngiyazi ukuthi yini ke okufanele ngisize ngayo lo muntu ezoqondana naye ngqo okanye ezoqondana nesimo sakhe nje ngqo uyabona yebo ke kuningi umuntu akusebenzisayo noma abantu bakithi abayithole insipho insipho yala ekhaya iyasiza ungabe awuthandeki unesichithi kwezibe muhle kwenza uthandeke yayizwa leyo nto leyo ya uphinde futhi uzothola nosawuti wala ekhaya thola usawuti obomvu thola usawuti omnyama hhayi bakwethu uzolala ubuthongo uzolala kamnandi ungalokhu uhlushwa izinto egcekeni ya khona nensebenzo usawuti ojwayelekile unawo uthole usebenzise khona noyelo usawuti bakithi nawo uyasiza kakhulu kuwe emzimbeni wakho ugeza ngawo ungaqhuma nangawo usawuti wala ekhaya oyelo heyi maningi ama-products ala ekhaya nami ngeke ngawabala onke ngoba maningi kodwa ngithi mina uma ufike e-ofisi bachazele ukuze bakunike insebenze eqondene nawe ukuthi inkinga yakho yini ma kuwukuthi ngampela usuyazi ngokulalela ukuthi wena uyabona ukuthi yini ezokulekelela kungcono ku-right ke lo mhlawumbe ukuthi uzofika uthenge leyo nsebenze eqondene nawe kodwa futhi njengoba ngisho nje ukuthi hhayi ake ngintshele nge-product entsha enye ukuthi masha maningi yabona ngine-product entsha kodwa bengingathandi ukukhuluma ngayo emoyeni heyi kodwa mayevele abantu ngeke bayazi ngaphandle kokuthi umuntu agcine

ekhuluma ngayo uyabona ay uyabona ke ake ngiqale ngibeke nje ngibele umuntu ngoba kuzodinga umuntu oyimisele la uthi wena la ekhaya inhlahla ayikho ngini nawe awunayo inhlahla uthi wena impilo yakho ayikho nje into elungayo echumayo kuyaphambili kakhulukazi makuziwa ngasemalini ayikho into ekhomba ukuthi imali uyokube nayo noma iyokuyihlala esandleni sakho Ey. Awuyinika isikhathi. Uphathe nje imali. Uhlelo lolo lusecheni lo. Ukuthi anginayo indlela. Ngoba abanye bayibuza ukuthi awukathi umprofeti usayathwalisa ni cha. Umprofeti akahlangani nento zokuthwala. Uyangizwa mithi. Kodwa ungaphathi imali ngango 3500. Mawuthi wena mina umprofeti wami. Le business labe ngikulo. Mina umprofeti wami. Engifuna ukuthi lisimame ichume lena ke insebenzo edinga ukuthi wena nami sihlale phansi ngoba ake kutshela isizathu ngoba la akudingeki umuntu ongeza ukuzihlonipha nomuntu ozoba idlapa ngoba le product yona idinga ukuqala nje iyamdinga umuntu oqondile ongenabo abantu abaningi empilweni yakhe abangena ayifuni nje umuntu ongasihloniphi ake ngithi mawungena ake mawungakazazi nje mhlawumbe ungakabinayo umuntu othi wakha naye at least akube khona umuntu omngcono oqondene nawe ngqo oqondene naye uthi wakha naye ya angeke sibale konogwaja bentaba kodwa mina ngikhuluma ukuthi nje yiba umuntu oseqondile onomuntu noma bowesilisa bowesifazane noma ngabe babili noma bebathathu ke kodwa bangabantu abaqondile ngoba phela abantu basithatha isithini angazi ke wesifazane azange sibone kodwa nje uba umuntu oqondile ngoba idinga umuntu ozihloniphayo nomuntu ozaziyo ukuthi ufuna ayifuni umuntu ohambe babhalala lensebenzo eyemali mawukhuluma nje insebenzo yemali kanti futhi injalo lensebenzo ayizukusiza wena wedwa yingakho ukuthi awufike uhlale nami phansi sekuyoba yishwa mawuthi anizwane egcekeni ngoba nalabo ongezwani nabo izobasiza ngoba phela le product le ifana nokuthi uyayitshala la ekhaya wonke umuntu olayegcekeni uzophumelela ngoba awukwazi mawuyisifikile la ekhaya wayisebenzisa ngendlela engisho ngayo ivulela wonke umuntu olayegcekeni wonke umuntu olayegcekeni ngisho kuthiwa nizwani ke akusho lutho izamsiza izamsiza ngisho kunezwana kodwa umuntu oyiphethe wena umuntu oyinsika yayo wena okufanele uyihloniphe wena okufanele ukuthi uyiphathe ngendlela ngoba into ezoba buhlungu bazoqhubeka laba abanye bebe right ngoba bona abanankinga leto vele itshaliwe la ekhaya manje kuzobheda kuweke ngiyithanda nje ngoba akusinto othi wena ma uyona besiyonela nabanye laba abanye baqhubeka bebe right yonele wena oyonayo uzonela wena akusiyo isithwalo angithwalisi insebenzo nje engaphathwa futhi ngabafana namantombazanyana nje amancane angena direction abantu abangakazazi nakho ngithi ngizokubuza mawuzofuna le product usunayo umuntu oqondene nawe futhi kuze kube kujabulise ngathi ngangcono kube umuntu osevelile lasekhaya

0: ela umprofeti esikhuthaza awubakithi esifundisa izinto zempilo ukuthi impilo iphathwa kanjani impilo uma ifuna ukuphunyuka yini okumele ukuthi uyenze simbonge kakhulu uNkulunkulu ngamacebo akhe amahla awubakithi usho njalo unamacebo amahle ngathi okusiphumelelisa okusinikeza ithemba nesikhathi esizayo uJehova igama lakhe akenziwa ngamuntu kodwa usivelele ngokwakhe ukhathalela ukuphila kwethu adele okwakhe awubakithi siyambonga kakhulu uNkulunkulu amazwi mancane uNkosi yami right sihlobo sami ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya Africa wama Africa the Kingdom Nomix uswahla lo mprofeti sahlula impisi ngadlangadla sikwamisa amandla sifele emandleni inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini Dumalonke maliye kuNkulunkulu usimakade awubakithi ya angikuphe izinemezelo angikuphe izinemezelo yesi namhlanje lapha ya emtubatuba kwamadolo center ebuildingi la kamadolo esaloon kwanomi phakathi namhlanje ngo 8 iofisi liyavulwa ngo 10 uyaqala ukusebenza umprofeti okuzothi kusasa ngolwesihlanu sibe naye lapha empangeni Union Street kwi-building yasekhemisi number 15 uma usujika okwesibili esinxeleni uyeza nje uyeke lapho ukujika kokuqala esinxeleni ukuyeke lokho uqhubeke nge-passage uzojika emnyango nakuwo phezulu u-office number 15 ukhona ke umprofethi kusasa empangeni kuwena odinga i-one on one ulungise u-350 yebo uma ngabe uzohlola noma uzoxoxa nomprofethi uma ke
1: adinga ne-pain nje ebila iphelile leyo pain bengiya six times e-toilet kodwa ngisasebenzisa ijuice yesibili kodwa manje sekwehlule lokho nenkungu zehlile yaphela naleyo pain kuba njalo nje bekukhona ephephezela la even it's pepepe kube ngathi ngisiwa ama-race
2: amen tshana nkulunkulu wami sihlaba nomoni wethu okay omunye bani yebo baba
3: ayijuzi imele ngisizile kakhulu ijuzi benginento ekhuphukela ngicinami ngingakwazi ukulala ngesayi ngingakwazi ukulala ngesayi ngize kube sengihlale ngilala ngibheke phezulu lenalala mbebezi bengikhwehle mhlawumbe kabili noma ngathathu kodwa ngide ngaphuza ijuici ngaphuza ngithe kwe-six ngakwazi ukuthi nenje ngilala kodwa ngikhwehlele ngizwa ukuthi kunento ebeyiswa ngathi iyakhuphukiza ngikhwehlela kuney'phumo uma ngiphuzeyo ley'phumo uma ngiphuzeyo kuthe nje suku le-six seven abanye bangeyinto ekhuphuka njengathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma ngathi abambeke kuba ngathi yehle lento lengiyikhipha njalo ikhohle tekusuka lapha ngiye ngethoyisi kuthe ngakusasa ngoqala manje ngakwazi ukulala kanje akuze sengiyi-right manje noma ngakapheli kahle hle ngisaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
2: nomolweni banomuntu akusona isquash lesi
1: ijuice ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesho indawo eyibanga ngihamba ngey'nyawo ngagibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile iyabonga
2: yebo okay aupasi kuthathe la e-ofisini lasethekwini kuthathe esango house
1: ijusi ingisizile kakhulu bengiphathwa ama-alsa ngiphathwa izinso ngilunywa nje ngivalelwa imilenze ngiphathwa isiyezi ngiguqungana imisipha ifinyelana imisipha namajaqaba engibamba kungavumi nje ma ngikhuze ngingayi ngasethoilethi ngafika ngazothenga ijusi la ngihamba ngayisebenzisa wathi umama ngiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzima kakhulu.

0: benzo 1000 rand asifake insebenzo zekhaya 1500 ngakhohlwa ukuthi kulesi sikhathi futhi sinesebenzo yethu uqondanisa hamba uthole ke uqondanisa ukuqondanisa izinto zakho kulokho ofisa ukuphumelela kukho okade uzama kodwa kungahlangani kuphambane uzokwazi ukuthi usizakale u-350 rand kuphela. Now wonke kamanye ama-products bakithi khona esihlezi sikhuluma ngawo amanye kade wabala manje umprofethi akhona e-ofisini ayatholakala. Hamba wena e-ofisini uzoyithola insebenzi oyidingayo. Uma kuthi unenkinga mhlawumbe awazi ukuthi yiphi insebenzi ozomele ukuthi uyisebenzise kule nkinga yakho, uzofika ubonisane ne-ofisi okanye sidlulele kumprofethi simbikele udaba lakho bese siyakusiza-ke ukuthi yiphi insebenzi okumele ukuthi uyithole. Abe umbuso wodwa.
1: Phila bengithema ngo-check nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho. Ey, ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele njwa nami nje ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Prophet VK Smia isahlulo mpisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice engamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemininingwane ungashela ngezinombolo 079 6551 813, 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
3: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza. Iyahlakaza. Ey, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga babaSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
1: Awubona babaSibiya, uthela nomama majola athi flex staff. Hheyi babaSibiya, wave umsizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senze ngicabanga nokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazise ukuthi eyiphi indlela eningenza ngayo xa ningathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini. Ngoba abaninzi esebeyazi abayifunayo ngokusibethwa imali yokuya etawuni. Ngiyabulela kakhulu babaSibiya.
4: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, mesima sebuya kumina sesiyilungisile izinto, sathola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nemune sifo socansi nakwi-HIV. Bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.

0: Sanibona. Mina igama Sibonile. Bakhesi ngizimkhulu. Nginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngilahlekelwa nayithemba. Sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu. Endlela besengonakala ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Sizwakale kakhulu umkhulu umehluko. Umkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakala ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu baba. Ungisize kakhulu.
1: Okay mkhokheli wami ngakhuluma.
2: Ngizakhuluma mina ngiyokuqala ukufika kwami la ngoShabalala.
1: Bamba la mkhokheli.
2: Ngifike.
1: Awuzwa.
2: Ngingakhumalo wa-100 kwaCess. Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo ngafika la. Ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwanongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphathelele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi abhibane nengozi eShowe. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ndaba ngayiphathisela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma inga-permanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
1: Amen.
2: Ijuice.
3: Sawubona baba uSibiya, umama uMtolo lona. Eyi baba ngithake ngibonge. Eyi ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice, hhayi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
4: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhu uzame ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle umhlumo ungisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza eyi ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
3: Awubona baba uSibiya uthela nomama uMajola be-Flex Staff. Yeyi baba uSibiya wave umsizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni nje abanokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazise.
5: Major Prophet DK Smia isahluko mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangena ezifweni imkhuhlane inkulu lento. Thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
6: Abantu abasebenzisa ijuice

0: ngabe ngiyazi ukuthi when I accept your invite.
1: Oh yeah, okay. Ngicela siqhubeke because izogcina izosuka ku.
0: Yeah.
1: Yabo. All right. Ah ngike plan ikhona ngilayo.
2: Ake ngibingelele emsakazweni. Kuyintokozo mina ukuthola leli tour. Ngiyafisa ukuthola namanje nangibine futhi la. Izoba yinto kodwa ngizama ukuthi ngiyiphi inyeke. Ngiyazazi ukuthi angisheshi uma ngikhuluma. Ngiyaluza uhle luyahlaba kakhulu. Kodwa into eyinkinga thina abantu besifisa sihamba ne-positive ngaso sonke isikhathi. No negative ngesinye isikhathi. Positive ngaso sonke isikhathi, negative ngesinye. So abantu uma ngabe uthandana nentombazane abanele ukuthi hhayi lo uzoyishiya. Bakunikeze nge-negative sign. Oyishiya noma nini. Noma ngathi uyimisele. Kanti kuyenzeka uma ungene esitolo ungene no-positive ukuthi hayi uzontonza le. Baze bakulandele ngama-cameras ese-CCTV camera. Yabona ngisho lento ngoba akusibona abantu besifisa kuphela othola ukuthi mhlawumbe uma ngase ngibeke nje ngolimo oliqondile umlandeli we-bhodi elicondayo. Abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane kuyaphuza ukubonakala uma ewusikhotheni. Ngiyendlela ke ukuthi benziwe phela ababahle into enhle ayivamise ukubonakala ukuthi inokukhotheni noma umuntu sekusha abanye abantu ahambe ifuze lento ngathiwa beza yikhoxa ukuthi injeni into ekangaka umuntu wesifazane kuyenzeka umthole mhlawumbe kwawena umuntu wesilisa phambi kwenye i-relationship ebithi okuzile uyishiye uthole yena nawe khama kweyakhe naye ebivele iyifela mhlangane esenta mhlawumbe muthwala isiphi uzama ukuthi libe ne-50-50 wena umuntu wesilisa ukuthiza ngo-50-50 ngoba ney'nkinga vele ziwu-50-50 kanti yena uzela nothe uze nge-eli ukuthi uzokudrain noma uzokushintsha konke religion yakho ifuna ukushintsha ukuthi akone uze ngakuyena uma kuthi uyasona cultural zama ukudonsa futhi ube ngakuyena yabona nje umuntu lo i-focus yakhe isekutheni wena shintsha ube ngakuyena lo muntu uma wakhe uma wakhe uyamazi ukuthi ubesengayona into kodwa ibize mhlawumbe inkomo kama right uyikhokhe ngoba awubhekile into eyiningi maybe you are being blended by love ufuna unkosikazi wena lo emva kwaloko umlobolileyo fanele ngabe uyeza phela uzoba nawe ngasekhaya always I'm owner yena uma wakhe nengane une angathi kule relationship yakhe yakhe endala ngabe usunazi ingane ingane vele ingane ukuthi ayisupporteni ngendlela le kanti njengoba leso kuyikhona kuwena uzothola ukuthi lezingane lapha kodwa uyayithuka uyibiza ngayo yonke amagama mayifunde ingane iphumelela save asisi biza ngayo biza ngayiphela ingane encane mhlawumbe the age of 18 biza ngayo akazazi akazange ahlale nazo even 2 days noma a complete day le njengoba yona angithi uma wahamba wena usala vula itopic ngawe nayo ayihlalise phansi akuchaze kuyona ikhulile usikhotheni lezi khule zevasile inhlamba izoqhamuka khona lapho-ke manje uma wakhe uyamsupporta ngaso sonke isikhathi so ingakho ngithi mina akusibo abantu besilisa kuphela ababhekeka njengabantu abasebedala ama-problem kuyenzeka ngesinye isikhathi kuzoyena umuntu esifazane ubona ukuthi lwakekho focus uma ngabe kuyele kukhiye ukuthi senziwa nje amamini ukuthi ngase kwenziwe njani ngomuntu edwayezile uyabona nje umuntu ongeke angakwazi ukuyiphenya ngaye okay ngiyabonga ukuthi vethi ngiwani ngisepretoria ngibamba nge-app
1: siyabonga zesingwane ngicela ukuqhubela phambili
3: okade uyasheshisa
1: mina ngiyaspida manje
3: usho yona le nto ekade sisho engike ngayisho ekuqaleni ngathi mina ile nto yoku-introduca ney'ngane komalume abayinqwaba lidele ey'ntweni enje
1: xaqubeka
4: ngibingelele kubasakazi bami abathandekayo ngiyathemba ngathuba ngibingelele nabalaleli lenaba FM ngibonge nje kakhulu isihloko esinamhlanje sizwiswa ubuhlungu kakhulu kubantu besilisa kakhulukazi ebudlelwaneni abalanabo nabantu abafika ney'ngane kubona eyi ubuhlungu nje loko enikhuluma ngakho khona nje lawo ubaba indaba eyikhulume khona ngendaba yokuthi wenze konke umzali ingane ungayizali egcine ungabona nje nami kunodaba nje engilaziyo lulongzisa ubuhlungu uxoxa omunye umfowethu exoxa kodwa i-story sikababa wakhe esenzeke kubaba wakhe sibanesixoxo le mina leyo nto yangakha ukuthi ngifunde ukuthi ngempela kubaluleke ngani ukubonga la kufanele ubonge khona vele ngomuntu ohlala ebonga safundiswa-ke nje vele umzali ukuthi ayikho into edlela ukuthi ubonge noma ngabe incane kangakanani uyasixoxa istori sakhe ukuthi ubaba wakhe wakhulisa ingane yakhe kodwa engashadanga noma wayo kodwa wathi ngoba umntanakhe akeze eze umkhulisa wahlala ikhaya lakhe wamfundisa waya e-univesithi ongoya ma-univesithi ezama nakhona ubaba uqadanisayo enginawo amandla kodwa nje ezama impilo yahlangana umntwana wayeyunivesithi intombazane kwaze kwaba uyaqeda iyunivesithi i-degree yakhe uma ngabe sefanele ayilanda ingane enze iphathi le nto yokumukela umntwana bama-celebration lawa yenziwayo uhambe enze konke ubaba enze yonke into ahlanganise yonke into ubaba ezamayo uma ngabe sefanele ingane seyoyilanda qashe nemoto kanomuntu loba kunguthando nje into engayiqaphelake nguthando njengobaba wahamba wayilanda ingane yakhe ngemoto efuna ukuthi nayifike njengezinye ingane ilandiwe ngemoto ma ifika eyilanda laphaya ifike ingane sithi cha angeke ngikwazi ukuya ekhaya ngihambile ngaya kumuntu ohlolayo wathi umuntu ohlolayo iy'nhlata zami konke okwami bilonge phaya koma angikwazi ukuthi ngiyowuselebrate laphaya kusekhohlwe ukuthi uba nomenze waba laphaya yo ayihlungu nangempela kubaba wabo uyephatheke kabi yekhala ukuthi owu ndodakazi ngisengikhusile sefane nje uthi noma semncane silungele that celebration kuzobe sizakuya kuphindela bathi ndithi umuntu ngithemeke ngaqala ngizobonakala izinto zami hhayi nangempela ubaba buye bilamba.

0: ekhaya kaye bafike batshela udaba ukuthi ayinqabi kundodakazi uhambe kwa ekhaya komama wakhe. Hayi, ngicela ukukutshela ukuthi nesixoxo story uthi emva kwalokho impilo yakhe intombazana ayithindanga yalunga till today uthi phela inyaka u-20 akaze athole umsebenzi ayofundela ngapha. Uma kukuthi kwakuyona ngempela into enhle ivele ekhaya komama wakhe ikhwaya engasebenzi till now uthi phela inyaka u-20 akaze athole umsebenzi usezame yonke into. Uthi ngiyamtshela ukuthi hambe uyoxolisa. Emtshela ngaleso sikhathi engasho ngubaba. Hambe uxolisa kubaba into owayenza kunzana kahlaya nenkani intombazana. Wazi washona ngubaba. Siyamtshela ukuthi still izinto ekahlanga mina kakhulu manje umdala uyaguga. Still akaze asebenze umsebenzi ayofundelile. And izinto zakhe thiwa zayihamba kahle ngale ndlela ziflow ngoba nje sikhona iphasi esihlakaniphile. Ngayonke umuntu enethemba lokuthi ayivele mephuma nje la uyosebenza. Akakwenzekanga. Siyangitshela ukuthi kubalulekile nokubonga la kufanele ubonge khona. Wahamba wayobona endaweni erongi. Yo, hayi kunzima kakhulu. Siyabonga ngihloko emisibekayo. Ngicabanga ukuthi singabasha bayafunda kule ndaba ukuthi hey, yabo ukuhlukumeza abanye abantu okuhlungu kakhulu. Siyabonga. Ngokwimpi okusidlahle kulasifayini.
1: Thank you so much, Queen B. Karma served. Ukuthola studio ngicela ukubuza ngabe ngirong yini uma ngingena ngokuthanda ingane kakhulu ukuze ngizuze inhliziyo kanina. Bathi inhliziyo yakunina idlula enganeni. Hey, bahle phethu uyofisa ukuyibulala phethu ungayenzi leyo nto. Ungayenzi leyo nto phethu uyacabanga ukuzibulala mvetho. Ngiyacela ungayenzi leyo nto ngicela ukuqhubeka phambili. Efuna ukungena ngengane. Yabo so want to buy uthando lukangane. Hey, ingane uthando babo. Hawi! Ungayenzi leyo nto. Thanda uma wayo nje mfethu. If you are meant to be you, inkinga yona ingane iyafuna ukustep parent eka. Ngoba nje hayi. Ngikuzela.
2: Ah, kula mabande ya wenanda. Sena, kula mabande manje. Hayi. Eh, asibonga uhlelo. Oh, kuphumza ngathi lo indaba endlezi zasefrombos. Kodwa la into zimise ukuthi. Lesa kuhlelo lo lasibonga selasakha ngane zakwethu kodwa hey, amaqiniso. Kusenzakathi ngoku. Amaqiniso ahlala kahle. Oh. Manje kodwa manje wona liyadinga. Hayi, bani impela. Lo sibeka lo bese bengona impela, sibengona lo uhlelo, hayi. Uma manje hayi. Ngikunike sokuhlala nje ngale nje kodwa ayilokho kufunakalayo kodwa ngane zakwethu ngilalela phela ngoba lemvimbo leshathi impela awukho uthi angikwazi ukuthi amshaye imvula lena cha wonke umuntu ngenza ukuthi hayi siyabonga futhi.
1: Alright, thank you so much. Angiqhubeke futhi ngephambili ukuthula ngicela ukubuza uma wakhulelwa ubaba wengane wakushiya ingane wazikhulisela yona wayenzela yonke ithi imasesi university ifune ukuya kwababa wayo uyinqabele uthi yonzani ngoba yikho into engayenzeli yona ku-right in lokho noma lokhu ke kusekuyenye i-topic ngoba kona u-step parent le wena nje
3: lingane emesezi kwazi ukwenza ama-decision singayi-restrict to our faith
1: izoyibuyela futhi uma ngabe
3: izoyibuyela
1: ukuthola ngenza njani uma ngashadelwa ngangondla ngangondla nkosikazi nezingane ngadako ntshwala ngaphika nabangani ngaphelelwa umsebenzi yena waziphantela wazondla izingane zakhe ngabuyela ntshwala ngiyaqala kabusha impilo manje isimo sikho right uthi asoza ngixolela ngendlela engamhluphekisa ngayo but sengashilo. Hayi tata. Hayi tata. Kuna nje kusikarma kuna nje kusemhlabeni uvuna okutshalile yabona uyatshala bese uyavuna imile nje
4: into kanjani uselungela abanye yabona
1: uselungela abanye yena uvuna nje ukutshalile mntababa
5: na bese atubuzo uthe umuntu manifuna ukuthi ebuye ifisa ukuthi ebuye lapho njengoba ahlala ecela usisi lo wabala lapho usisi uMandulo kwezwa njani nezinjani ngimcele imkhampi manje ngifone noma uyisela yena estudio noma nini ezweni ngibandi yabalaleli namalandeli benanda. Ayi namazi ngiyakhala ngibona unyaka kuphela mhlawumbe ngazi kunyaka osawa kodwa nje ngiyakhala isicelo sami ngohlulisa njalo lapho ngine nobathathu ubaba lafunda behle nyeza nobaba usambuthi nawe sisi ukho into ijoyce lokungadlele kuba mhlawumbe afte ndeyo ntuli lowa mama phela ake buye umama Mantuki khona okwasalayo lobaba nesilonda yilokho bese ngizela ukuthi washona futhi akafukeni lona wayebuza njalo lapho umade khulunywa ebuze nje impela nabe angathi ukuthi emhlabeni wami kanjalo angisamuzwa manje bhathela kimi ngoba ibehahle emhlabeni manje ngamuzwa mpela ngiyamlalela isonto nesonto asamuzwa kwayekuda ubaba umfukeni yilokho bengifisa ngithokoza kakhulu ngilalele ngiyabonga kho konke befoni Paul ukhulu uthulisa uswa abantu lalele khona yilokho ngiyabonga
1: isilonda tata ngiyaunderstanda mina ekama Mandulo njengoba nje yayichaziwa kukho okunye and then tata emfuke ngukhona ulalele wachaza udaba lwakhe ukuthi ukhona usaka kwijeni ethize empilo efuna ukuthi athi ukuthula ngisho nje athi nje reserve ukhona akwavela nje shothi ukhona ngihlezi ngilalele phela ukhona isigaba sempilo asahamba kusona njengamanje athi uSipho Zuma inkinga lento step parenting ngoba into entsha ayikho esikweni la kobantu ingane ayimhloniphi umuntu ongayizali ngake ngezwe.

0: semtholampilo wamagama imbongi sabheke ngawayizolo ibivuke nesifiso sokwelapha. Isabathe iyaqala amagama yaphambana kuya ngokonakala. Ike yahlanganisa izithako zangokusa bheka seliyozilahla luthu kwelapha. Iqala zamaceba amasha ibheka umhlaba kepha kuya ngokuya kiyasha. Iciko lingathela kanjani ngempela igula lalo seliphenduka isomiso.
1: Alokhulekela ke phela maciko.

ti sa mabala le kukulu ba di keke ba mpata mabotulu are ye kamau profit kamau le zapati sa mabala.

kumele voice note 0687649969 la uthumela khona iVN yakho ucele lezo ingoma zakho eintathu ngidlalele zona okwamanje ake ngihambe Clement Community kuhamba ngabe bathi dwala elangifela siyodayisa.

ngicela ukuthi abantu beze kakhulukazi bawuthole mavuthulule ema-ofisini. Two, hey bakwethu, ngithi mina awufike uhlale phansi nomprofethi uphathe 350 noma uphathe 1000 rand noma 1500 says what is up. U-350 ukuthi uzofika uhlale nami ke sixoxe, mhlawumbe uhlole nokuhlola. Lalela, uyabona manje ngifuna ukukusiza, isikhathi engibhekene naso nesikhathi engibuso angithi esikhathini samandatha samathandabuzo ukuthi umuntu akazi ukuthi uzosizakala kanjani. Ngifuna mina ukukusiza enkingeni onayo. Kula ma-product enginawo angeke udabule ngisho ngabe kuthiwa unankingana, ngeke phela mina nginophophe inhlahla mina. Uma kuthiwa izinto ayisalungi ngokomsamo ngokwani ngokwani, inhlahla ngiyayiphoqa. Yabona uma ngibona izinto zakho singalungi ngiyayiphoqa inhlahla. Mina nginephakamo lasembusweni. Uma ngampela yonke into othi uyayenza ishona phansi ngathi ngiyakwazi ukukuphakamisa, uphakamise emsebenzini, ngikuphakamise ebhizinisini lakho, ngikuphakamise kuyo yonke iphakamo lona ekhaya elokuthi wena uphakame. Uyayizwa loo nto leyo? Ngiphinde kube nodlula bebhejile befungile bethi ngeke. Uyangizwa ukuthi ngithini? La ma-product engikhuluma ngawo abale uwanake uwabhale uwazi, ngoba ayasebenza kwenye inkathi afika lapho asebenza khona ngokubukazelana ngokunikezelana. Uyayizwa into engishoyo? So udlula bebhejile, hayi futhi uzokusiza, uzokusiza ngisho kuthiwa babheje bathini bathini, bafunga bathatha into zakho bawuyigqiba. Lale, mina ngikhathala ukuthi-ke bakhiyele bathathe isikhiye basilahla kuwo. Mase ngifuna ukukusiza ngokusiza, righty. Ake ngingakhohlwa-ke nathi into enye into engiyenzayo. Ngifuna mina umuntu owavala. Yabona uma uthi wena uyazazi ukuthi wavala, awufuni ngihlale phansi kwiprofethi mina ngavala, akukho kwabo okulungayo. Uma uzazi ukuthi wavala, angifuni nokubahlolela laba abavalwa. Noma uvalwe ngayiphi indlela, awuphathi imali. Uyazi ngizokwenzela ngamabomu into engenzima. Ngiphathela nje imali engango-R550. Wena othi mina ngavalwa, mprofethi ngavalwa. Noma ngizazi noma ngavalwa, ngoba phela zokubalela mina izinto ey'valwa ngazo muntu. Wavalwa ngesipowe, noma wavalwa esidulini, noma wavalwa emsamo wakini, noma wavalwa wasetshenziswa ingidi ukhiye, noma ngayiphi indlela owavalwa ngayo. Uma kuwukuthi nje wavalwa, abanye bavalwa njalo ngisho emanzini, abayazi abantu ukuthi uyavalwa nasemanzini. Ngiyoyixoxa ngelinye ilanga leyo nto leyo ukuthi umuntu uvalwa kanjani emanzini, right? Kodwa uma ngabe nje wavalwa, wavalwa nje, uyazazi, ngifuna lona othi mina ngiyazazi mprofethi ukuthi ngavalwa. Yes, wena nje awudinge kuhlola, awudinge ukusho lutho nje, uthi mprofethi ngicela mina nje ungikhulule ngavalwa, ngicela nje ungiqaqela nje impilo yami ngavalwa. Into-ke omunye uyavalwa angabatholi abantwana, omunye uyavalwa angaganwa okanye angagani, omunye uyavalwa angasebenzi, omunye uyavalwa kade lisebenza ibhizinisi lakhe lishone phansi lingaphinde livuke, omunye uyavalwa kuningi kuvalwa bakwethu. Uma bekuvala bakuvala ngayo yonke indlela, phela uma bekuvala bakuvala ngesipoko, bakuvale ngebutho, bakuvale nangezizwe imbala. Kuningi izinto abakuvalwa ngazo ey'setshenziswayo ukuvala umuntu. Mina nje osiyami mawuthi nje ngavalwa, ozabini ufike nje ungahloli ungabulokhu wenzayo, ngizoyibonela okunye. Uthi nje mprofethi mina ngavalwa, ngicela nje ukusiza ukuvulela into zakho, ngizokusiza. Alright, kuningi-ke engikhuluma ngakho la ekhaya. Tholani isibani semfundo. Osiyami ngiyazi ukuthi abanye bayile ema-ofisi siyaphela, abanye bafika bangasithola. Ngicela ukuthi ufone usibhukhe manje isibani semfundo, ngoba hayi siyaphela kakhulu, siyaphela, abantwana bayasithatha kakhulu isibani semfundo. Ngicela ubhukhe ufone nje ofisi, enambeni yase-ofisi usho ukuthi ucela isibani semfundo, uzosifica sibakuthathe bakubekele sona eceleni, ngoba uthothe omunye umuntu usuka kude useyafika e-ofisi akasasitholi isibani semfundo. Fona-ke umngcono, uvele nje bakubekele sona eceleni, ufuna isibani.

sepundo bakubekelekele si 150 batholele nabantwana beseke nabantwana basithole isibani sempundo si right kakhulu for abantwana isibani sempundo okay udluleke lalela thola uma 1000 nako December ufikile manje awunamali awunalutho awunanto nje chumayo awunanto noma nje ke ongakwazi ukukhava ngayo izimo obhekane nazo azangahamba kahle usudinga nje imali eh uthola uma 1000 uzokusiza uma 1000 ngempela ugo emalini ujikelele emalini masikhuluma ngoma 1000 insebenzo yemali the product yemali okay ngine product enye ke entsha efakwa la esihlakaleni evimba izitha lalelani bafowethu izitha zikhona izitha ayiphumile uma ungenayo into yokusivimba isitha singaze sifike kuwe kuzokwenzeka umonakalo nginovik zitha uvika izitha ufakwa la esihlakaleni sakho right uvikizitha ufakwa esihlakaleni azifiki kuwe izitha uyangizwa azifiki kuwe uyazi ukuthi njengoba nje kunelesekuzeqala ikhathi eyiphithizelayo uyazi ukuyithole nje unezitho ongazazi noma ziza ngayiphi indlela isitha kumele sifike kuwe noma sizokudubula noma sizokwenza kubi uyazi ukuthi uvikizitha usiza ngisho eyitheni ebeyifuna ukwenza ububi ekhaya noma eyifuna ukufaka okuthize ekhaya ziphelelwa ngamandla zidikile ikhathale ziyeke angiphathi ke wena ma umuntu oya phakathi kwabantu njengoba nje vele ngesigwema ukuya kwaphakathi kwabantu uthole uvuka izitho ufakwa nje esihlakaleni sakho akusiyo futhi into embi uvuka izitha nje wazi ukufaka kahle esihlakaleni sakho uright awunabungozi awunalutho ubhekene nje nezitho ngisho ngoba uvuka izitha ke usiza ngisho ezigadlweni mabe kugadla noma ngalupho uhlobo lwesigadla uyakhona ukuthi manje uvikelele ngovuka izitha ayibona lonto sidlule ke kuvuka izitha hey nginezisebenzi eziningi mina uyazi nazo lesikhathi sokuyichaza kakhulu ngeke ngibone ukuthi ngempela anginaso isikhathi esanele sokuyichaza ake ngisize nje omama nginovuka mama mina umama bakithi athule athi no ongaganile akachubale nami athole uvuka mama othi mina ngilahlwa indoda othi mina izinto zabo ngoba ngithi uvuka mama nje ngimvusa umama bewumama ma yayizinto engishoyo uvuka mama ubhasobhe kodwa ke ngithi nomuntu ongabatholi kabantwana uvuka mama unumber one nale kokuthi sinayo kwinsebenzo nje yomuntu ongabatholi abantwana kodwa uvuka mama unumber one yingakho-ke ngithi wena osebenzisa uvuka mama ubhasobhe ikhona ingozi engahle yenzeke ngoba phela uvuka mama ungakhulelwa hheyi ya lapha nabu uma unganakanga ungahlala umntwana impela ungahlelile so-ke kumele uyicaphele right bese-ke ngiba nensebenzo futhi yobaba uvuka baba obaba-ke ngibakhenikha kuze kuyovala nginovuka baba nginojusi wobaba oqondene nobaba amalumbo kodwa amalumbo both side ilumbo ngilapha kwesifazane kwesilisa nginejusi eqondene nelumbo nginezisebenzi eziningi njengoba ngisho nje angikhoni ukukhuluma ngazo zonke lezi nsebenzi nginobhonya umthakathi ohluma ufushwa abathakathi ekhaya nginobhonya umthakathi nginendlabaloyi ayi uyabona-ke indlabaloyi ubufakazi bendlabaloyi bafowethu ngimangele hawayiyabadla badla ayibadla ayibadle hayi iyabadla ngampela kabaloyi uyabona ma indlabaloyi akuyona into umuntu ophethe indlabaloyi akayona into yokudlala ubufakazi bendlabaloyi ngisazobuzwa siyaqala-ke siyabudedela kuloleli isonto esiya kulo ubufakazi bendlabaloyi mina ngimangele mangele yep.

ama-product ethu anobufakazi obuqandula ikhaya. Ngiphinde futhi ke ngikutshele ngejuice yasemuseni. Lalelani bafowethu, le juice izinga lokwelapha kwayo ngilinyusile manje. Phela into uma uyisebenzisa uhlezi uyi-upgrade noma ulinyusa izinga. Ngithi mina angisenandaba ukuthi unasifo sini manje, woza nanoma nasiphi isifo, woza nanoma nasiphi isifo manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi mina woza nanoma nasiphi isifo, ufike ungitshele noma ungifonele ungitshele ukuthi uyazi ke enye into enhle usuyakwazi manje ukuthi usho e-office noma ufonele mina noma ufonele i-office ukuze ngikwakhele ijuice eqondene ne ilapha zonke izinto. Kodwa kukhona ezinye izifo okuyithola ukuthi njengoba nje ngikhuluma nangamalumbo, ikhona ijuice e-550 lo iqondene nje nelumbo nje ngqo, noma ngabe hlobo yini yelumbo ehlukile kule elapha nje izifo nje zonke. Yabona mhlawumbe usude sifo esesikhuphe isikhathi eside, akungitshele nje ngaso leso sifo. Mina ngizokukhandela ijuice eqondene nawe ngqo, uyabo. Ngiyakwazi ukukhanda ijuice eqondene nomuntu ngoba ake ngikwenzele isibonelo. Afika abala umuntu izifo ekhona, abala umuntu izifo ekhona, abese emveni kwalokho aphinde futhi umuzwe ukuthi hayi, athi no dokotela bayehluleka ngathi kwehluleka wonke umuntu. Nohlelo nje lokuthi mina ngilalele ukuthi isifo sakho senze njani. Kodwa kwesinye isikhathi hayi, ngizothi nje thatha yona ijuice le, asikudingo sokukwenzela okusha. Kodwa kwesinye isikhathi ngeke ngithi uma ngilalele ngizwe ukuthi hayi, le nto ihambisana mhlawumbe okanye nayo nemimoya emibi, okanye ihambisana namalumbo, okanye ihambisana ney'lwane nezizwe kanjalo, nani nani. Bese-ke ngiyazi ukuthi yini-ke okufanele ngisize ngayo lo muntu ezoqondana naye ngqo, okanye ezoqondana nesimo sakhe nje ngqo, uyabona. Yebo-ke kuningi umuntu akusebenzisayo noma abantu banithi abayithole insipho. Insipho yala ekhaya iyasiza, ungabe awuthandeki unesichithi kwezibe muhle kwezithandeke, yayizwa leyo nto leyo. Ya, uphinde futhi uzothola nosawoti wala ekhaya, thi ukusawuti obomvu, thi ukusawuti omnyama. Hhayi bakwethu, uzolala ubuthongo, uzolala kamnandi ungalokhu uhlushwa izinto egcekeni. Ya, ukhona nensebenzo usawoti ojwayelekile unawo, uthole usebenzise khona noyelo usawoti bakithi, nawo uyasiza kakhulu kuwe emzimbeni wakho, ugeza ngawo, ungagqumana ngawo usawoti wala ekhaya oyelo. Heyi, maningi ama-products ala ekhaya, nami ngeke ngawabala onke ngoba maningi. Kodwa ngithi mina uma ufika e-office bachazele ukuze bakunike insebenzo eqondene nawe ukuthi inkinga yakho yini. Uma kuwukuthi ngampela usuyazi ngokulalela ukuthi wena uyabona ukuthi yini ezokulekelela, kungcono ku-right-ke lokho, mhlawumbe ukuthi uzofika uthenge leyo nsebenzo eqondene nawe. Kodwa futhi njengoba ngisho nje ukuthi hhayi, ake ngitshele nge-product entsha enye uthi masha maningi. Yabona, ngine-product entsha kodwa bengingathandi ukukhuluma ngayo emoyeni. Hey, kodwa uma ivele abantu ngeke bayazi ngaphandle kokuthi umuntu agcine ekhuluma ngayo, uyabona. Hayi, uyabona, ake ngiqale ngibeke nje ngibele umuntu ngoba kuzodeka umuntu oyimisele la uthi wena la ekhaya inhlahla ayikho kini, nawe awunayo inhlahla. Uthi wena impilo yakho ayikho nje into elungayo echumayo kuya phambili, kakhulukazi uma kuziwa ngasemalini. Ayikho into ekhomba ukuthi imali uyokube nayo noma iyokuyihlala.

Hey, are we niggas kati? Uphathe nje imali uhlelo lolo lusecheni lo ukuthi anginandle kuze abanye bayibuza ukuthi awukathi umprofethi useyathwalisa ni cha umprofethi akahlangani nento zokuthwala uyangizwa mithi kodwa ungaphathi imali engango-3500 ma uthi wena mina mprofethi wami le bhizinisi labo enkulu mina mprofethi wami engifuna ukuthi lisimame lichume lena-ke insebenzo edinga ukuthi wena nami sihlale phansi ngoba ake kutshela isizathu ngoba la akudingeki umuntu ongeza ukuzihlonipha nomuntu ozoba yindlapa ngoba le product yona idinga okokuqala nje iyamdinga umuntu oqondile ongenabo abantu abaningi empilweni yakhe abangena ayifuni nje umuntu ongasihloniphi ake ngithi ma ungena ake ngithi ma ungakazazi nje mhlawumbe ungakabinayo umuntu othi wakha naye at least akube khona umuntu ongcono oqondene nawe ngqo oqondene naye othi wakha naye ya angeke sibale konogwaja bentaba kodwa mina ngikhuluma ukuthi nje ngiba umuntu oseqondile onomuntu nobaba wesilisa bowesifazane noma ngabe babili noma ngabe bathathu-ke kodwa bangabantu abaqondile ngoba phela abantu bayasithatha isithembu angazi-ke wesifazane aze nisibona kodwa nje uba umuntu oqondile ngoba idinga umuntu ozihloniphayo nomuntu ozaziyo ukuthi ufuna ini ayifuni umuntu ohambe ebhabhalala lensebenzo eyemali ma ukhuluma nje insebenzo yemali kanti futhi injalo lensebenzo ayizukusiza wena wedwa yingakho ukuthi awufike uhlale nami phansi sekuyoba yishwa ma ukuthi anizwane egcekeni ngoba nalabo ongezwani nabo izobasiza ngoba phela le product le ifana nokuthi uyayitshala la ekhaya wonke umuntu ola egcekeni uzophumelela ngoba awukwazi ma siyifikile la ekhaya wayisebenzisa ngendlela engisho ngayo ivulela wonke umuntu ola egcekeni wonke umuntu ola egcekeni ngisho kuthiwa nizwani-ke akusho lutho izomsiza ngisho kungezwani kodwa umuntu oyiphethe wena umuntu oyinsika yayo wena okufanele uyihloniphe wena okufanele ukuthi uyiphathe ngendlela ngoba into ezoba buhlungu bazoqhubeka laba abanye bebe right ngoba bona abanankinga le nto vele itshaliwe la ekhaya manje kuzobheda kuweke ngiyithanda nje ngoba akusinto othi wena ma uyona besiyonela nabanye laba abanye baqhubeka bebe right yonele wena oyonayo uzonela wena akusiyo isithwalo angithwalisi insebenzo nje engaphathwa futhi angabafana namantombazanyana nje amancane angena-direction abantu abangakazazi ingakho ngithi ngiyakubuza ma uzofuna le product usunayo umuntu oqondene nawe futhi kuze kube kujabulise ngathi ngangcono kube umuntu osevelile lasekhaya yebo-ke phela kuke kwenzeka uthole ukuthi mhlawumbe umuntu uyavele ekhaya kubuye konakala kodwa akube umuntu osevelile phela nasekhaya uyabona kube umuntu okuthi into yakho naye iqondile ngoba i-foundation yale nto ilapho ngoba uyakha la so awukwazi uvele wakhe nje esigangeni noma ungakhi namuntu amandla ayo asekuthenini wakha ini nobali so-ke idinga kube khona isisekelo esithize sempilo okuwukuthi uqonda ukwakha isimo sento ewumndeni uyayibona leyo nto le esiphakama kanjalo-ke ayinandaba kuthi wena uthatha amakhosikazi wenzayo iphakama nje kanjalo insebenzo edinga-ke leyo ukuthi ngihlale nawe phansi ungangimemezi fona nje ukuthi ufuna ukungibona mayelana nale nsebenzo.

yazi ukuthi kukhonto ejabulisa kangangokuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, futhi ijuice yethu ayikaze yabenzela abantu phansi. Ijuice yala ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo iyimpilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkungu emehlweni, unenkinga yamehlo, ongaboni emehlweni, umuntu onenkinga yezinso, umuntu onenkinga yesibindi, umuntu onenkinga yama-alsa, umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli, umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala, nakhuya, umuntu ongayi ethoyilethi okudingeka ukuthi mhlawumpe aze achathe uza ethoyilethi. Ethoyilethi kufanele siye zonke iy'nsuku, kepha kuyenzeka umuntu omunye uze kuphela u-4 days engazeye, noma 3 to 4 days engazeye ethoyilethi. Akuyona impilo le. Le juice iyamsiza lowo muntu lowo ahambe nje ithoyilethi ngendlela efanelekile. Umuntu onombhulelo, umeqo, hhayi ushaye ubeke eceleni, angazi mina ukuthi sengizawubala ngithini. Umuntu one-HIV, umuntu o-diabetic, onoshukela, hhayi ijuice yebakithi ishaya khona. Umuntu one-BP, ijuice ishaya khona. Uyabona-ke ngithi mina into yokuqala engugarantela kuyo, uma uqala nje uyisebenzisa usuyabona ukuthi izinto zakho ziyalunga. Ushukela wakho, i-BP yakho, ushukela uba usebenzisa le juice uba u-6 to 7 uba lapho nje ushukela wakho, okuyilokho okudingakalayo nezinga elimukelekile kashukela. Sibuyele ku-BP. Umuntu osebenzisa ijuice yethu, i-BP yakhe idlala nje ko-120 410. Kanjalo iba sezibe nje elifanele. Yona nto yokuqala obona ngayo ukuthi ijuice iyakusiza, ushukela wakho, i-BP yakho. Akho kusho ukuthi wena umuntu onoshukela no-BP uzisuka nje, wena usheshe usizakale, isuka. Umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza. Umuntu onamabala njengokuthi umbandami, imbandami izokusiza. Umuntu onenkinga yesikhumba, thatha le juice uma unenkinga yesikhumba. Uneyinduna, isikhumba sakho asihlambulukile kahle, asisihle kahle, thatha le juice, sign up ngozi, izokusiza. Ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye-ke, umuntu onomhlume, thatha le juice nkosi yami, izokusiza wena. Uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele nenzeni, sengenze konke okuthiwa angikwenze, ngiyagula. Lalela mina ngokulapha, uyabona uma kuthiwa unenkinga, nginazo-ke izinto ey'sizobaba, kodwa qale kwelaphe kuqala. Ngoba le juice nje iyodwa iyakwelapha, bese le nkinga le yokuthi ubaba akhathale iphele. Uma umuntu ozizwa njalo ehlale ekhathele, uyavuka ekuseni ukhathele, uphelelwa ubuthongo, uyaqwasha, thatha le juice nkosi yami, izokusiza. Ngoba unenkinga esibindini, unenkinga ey'nsweni zakho, eyizinto engishoyo. Yes, thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi, noma kuthiwa igazi lakhe linjani, lishubile noma linjani, thatha le juice. Ublokhelwe imithambo yegazi, thatha le juice nkosi yami, izokusiza. Ushaywe istroke, thatha le juice izokusiza. Unestroke, thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi le juice uNkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othi akanayo le juice wonjani, kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice? Ufuna kuze kuthiweni kuwe, usufuna ukuthi ngampela ushiye iy'ngane zincane usizo lukhona, kahlekahle ungenelwe yini wena? Ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu, iyabasiza abantu, futhi bakhona nobaziyo ebasizayo. Uzothi nganejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni. Lalela, ijuice yala ekhaya i-R175 e-office, i-R200 kusupply. Kukhona enye eka-R250 itholakala e-office, kube khona enye ka-R550 eyamalumbo onke, nayo itholakala e-office noma uyi-ode. Angizwa manje, athatheke lama juice uyabona leka 550 ijuice yamalumbo onke. Angikhathali ukuthi bakulumbe ngani, ilumbo nje malikhona ngaphakathi ngisha ngilibeke eceleni, angidinga, angiyalezeli. Angizwa ukuthi mthini. Ngithi mina anginandaba ukuthi lumbo lini, amalumbo onke amalumbo. Angizwa le